0: Radio.
1: Piti ngata pino pakuruoto bo wicho, dang piti ngata pino pakuruoto bo ndaho, buruko.